0: Tenkumina kalimutu kalini ankuhoi headmaster. Amstundi yo wanotu kajuma zinokuma ngatetu wayamu embozi. Tijia kumu embese dozi yo mfu. Sole katuongiru kuma ngatetu kona embozi. Oyongiru kuma ngatetu nange. Ojimana ojida kuma ngatetu otuwe yunga kuni kusimuzua lele. Betunaba ngatunatiru kuma ngatetu unzika. Nemesi josuburu kuma ngatetu nange. Ojisindika wanotu wasuburu kuma ngatetu wayamu. Mpola, mpola. So, kuweyo, kuluruna ku. Ma... Nibani ya bali joku idaba kwe mbeleku. Obo ulijia kujie kubira iwe mwene.
1: Ila njaba ona abembi. Abembi bebo sogabi embo. Bulo onji. Aba sogabi basinga kuenda. Bali ija kubawo kuluna kulu.
0: Abembo bulo onji.
1: Abembi babu soga. Abembo bulo onji. Oba abembi aba soga. Abembo bulo onji.
0: Esepo.
1: Abantu beba singa kuenda. Bali ija kubawo kulu.
0: So, but mentioning ila kwa bimbi, haba jo bao. Then, tuida kumanga, tutegera haba taida haba, onti ya botivi memba buluji.
1: Ina press conference, ya, ina kudomwezi nga mnana, ina kuluja kubalu wakuna. Tuja kufuwa hao, nga tumazo kovera, haba ntu wa bimbi haba jo kupafo.
0: Ereja kuba kwa Paradise UN?
1: Yeah.
0: Okay.
1: Paradise Sport.
0: Okay. Ekorula waliwe show ya Kingi Saha.
1: Yes,
0: abembi bajaba yembayo okuva waneno kati imwabataja ba babuza imwe ekololo mwemba kuyoli wachi ulileo chetio tiwaja kwemba kololo atenga uli wa manu wano mwerecho chikunafu yokuba ketuwaja no yemba kololo
1: ya chandi wachi nafu ya ayembo nanga abaja chali chibagaita kwino kubanga omuntu bwabanga yankatandika kiba kyetaagisa akakase
0: ensi
1: akakase ensi nti asobola wona wona wafu na opportunity aba ino ojikozesa potenze kaitiringa abo natandika kukuira ensi na maloji kakasa Kampala na NBA yo shoda reji dali yo ni faba demba kaibene tibadi bako show ya asidiki yabayo twajemba ko tubaire ku TV agenda ulo tubaire mbivu lebine ne Kampala concert did by Leo and Pastor Bwana Tolubani bakoze concert tujire twakola chi
0: mwaemba
1: twadi performing ako buti nze wembanga tijire ku short ne yeyo kujyo kuzoganya ninebera mu byange binga itako but Ezra haja kushare yonga yako lansobi land soldier yajija ku ngalija ye mukwano
0: gwe yes mukwano
1: echo buli omaso bolo chikola ole mukwano gwe ino
0: yes
1: era yali atukano kubayo buti mwani naze ani
0: Tasha Palu era kati bamweta mama kololo
1: audience ajeta era yakola bulunjo okujja ti yakola nsobi yo nayo nakujeyo then muganda wange ani tefe aketa gelo kulaga abantu nti asobola buti wabanga afuni omukiso ogujja okuperforming e kololo era sing chena ndi muneniza butaja. Ai wabanga yasobola okuja. Echoka iki yasike olera yale kisinga kuba kirunje. Chimuga itako.
0: Ere nina walitolawa. Ere nina tine tine lili. Walola welira lya tefe.
1: Nere litio. Ai ngatwa tuna twayete. Waidukira batwaja ku Jovia City. Minga tulijo kuba kusanyuka TV. Awene buli omu ba musaba.
0: Yes.
1: Okuja
0: kube ekololo.
1: Okuja kube ekololo. Aye ngoti ama wabona nti ndina bwenja wano ndina chendi firwe chisinga kuchino. Nze nganze na ndina chendi firwe chisinga kwecho. So na alemerero okujayo kubanga kile kyali chisinga kwecho. Na jana atolawo kile chisinga kuchino.
0: Yes sir.
1: Nsonga lwachiti abayo.
0: Okay.
1: Era timu sango.
0: Timu sango, oli mwagizu wa Arsenal.
1: Yes sir.
0: Omwagizu wa Man U akanti chuka kugule kwe tembo eya kakaire.
1: Mwaka ya manager atumwa zoksi wanga yeye wa Man U ila nakubati diri ngano yo zane mie.
0: Doma kwa Arsenal.
1: Mwana ndido kila oba mu Bible yo mulimo ani yake mebuanga bali mu kobati wegane katonda ti Yesu oba yali Lazaro oba yali ani bamusindikire bigenge bamukola bino bilawenda bamukola buli kimu
0: ati katonda wegane
1: ati nze tusobola kwegana katonda wange
0: So,
1: Tebo ni kude nani ni ticket. Aya aseno yangu
0: aseno wajiriki
1: wabula wabula aze chendi di nti abantu baje kuida wampa gire kuanga baso gaba ino mutima tuwa vawa notu wajie kololo nga tutairemu tuwa tamu bia ife abavu gemoto katuwa tamu mafuta ga ife tuwa tukani tituwa ingiranga bembi erugogo
0: yes erugogo
1: erugogo kwa
0: sidiki
1: kwa sidiki voko
0: yes
1: tituwa ingiranga bembi abembi bona bona iba ife abali wano tuwa ajia tuwa sasula
0: yes in a way of supporting
1: yes nga tuliku supporting mona ife elani wanena abembi batandi sokungu la kutiketi chitegeza tulino omutima ogwo kweyendeza era tujachikola kuti ezira chi chenku ya mutima ani chenku ya mamembe
0: otyo baba naida ebivulunga bingi
1: ebivulo bingi
0: ochogira kuchi ebivulo bisiso bungi na otuje maiso oba eliya batagwana
1: be ezira mtu atagwana akola chivulo kubanga buli omwa akola chivulo nensonga
0: eliya bene beisa tu chokaje ta concert ene boisa tu diki
1: ntibiti wali ngira post eri nali abanga atayire ku kigambo kyabanga akozeisa neche chikole chivulo
0: yes
1: leba bayise mikwano je era bayise mikwano je kitegeza iyo otali mikwano gwetuwe kalubiriza
0: nibwo otajja yose mzangu
1: olewa abanga akoze chivulunga chitufa ino olwemba nga katinze bwena ko byenti wainganga kulude masibo yako byati obwenzi bwe bwechika deni lo ya simba bwe yako byati
0: Monsimanga.
1: Oba msabataka. Oba sabataka monsimanga.
0: Monsimanga msabataka.
1: Ngobo nanga. Aine ene mbadali kuogerera ku.
0: Yes.
1: Ebi vulo ebyo tubijem. Ni bala bandi yona
0: tujeyo. Na bandi yona tujeyo.
1: Tujeyo. Utuma inazeta shapalo ina echivulo.
0: Kwa satu.
1: Ntukana na ugula tiketi.
0: Iwe kwa satu na ulala.
1: Ali kwa satu.
0: Yes.
1: Nzendi kwa satu na ulala.
0: Yes.
1: Nitu ukana nogula ticket. Kubanga, girls must
0: shine.
1: Girls must shine.
0: Actually, girls can shine. Na mwana wala vona mbuba.
1: Can shine. Ezira ataidi nti omuwala ni mama. Buti, buwa, tasha palo mtu walo, be mtu walebili, obe ikumi. Opo support inze mamao.
0: Chetufu.
1: Kubanga, mwana muwala.
0: Yes.
1: Tujie. Tupawagiri.
0: Okay. Kale, yogira kuni Uncle Hoi wabako uliao. Tubonu wabanga chitufolio. Wabuzeyo kukuchibu zocholi kwenda. Hello. Nga mugemi unu. Hello.
2: Okay. Okay, hello.
0: Ogoda kubango kuba. Bana, yes, eliwa yesi mweno. Hello. Omukuru. Munange misangiriya. Onga misangiriwa. Wizi so wido nambe wa masimu gali wano gandi to bunji. Aye, tili kutegera yene yesi. Hello. Chokeri yeriku. Soko kube ku 0724 mukaga. I mean 0724 ndara abiri. Chinana na muka ganka gana msambu tuogere renga kueno uobako ulio yes maze ilofu na hello wanji yesibu liute sibu kende za radio kende za radio
3: azedi
0: wanji
3: kende chande kwa ando onko vene ku anko ide kubane bukovi bane bukovi bana tumisinga
0: bukovi waife yene
3: wene wene
0: okay
3: Atani kansala. Kutumile kansala ali.
0: Okay.
3: Onori fogera ni ineto. Masai vanko. Yitu mwagira. Tukire wa. Tukire wa. Yade mano. Kuide bugovi. Otulete na wakati iyo.
0: Aida kuida kufa.
1: Nakati iyo nja kalete bugovi.
0: Oka alina ku.
1: Iyo tuwaidi. Iyo tuwaidi nga alina kati iyo.
3: Puzi.
0: Hello. Mukuru. Sebo nkugemye. Hello. Onaba iratia. Ofuri zinzi. Okay, hello. Wanji. Yeah, wizi kati geme sawo tubone yobanga yese yese nsumbu iwe. Hello.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Balamu yese ina aba uliza wa usogala ya radio.
0: Yesebo.
2: Ono kansala tubia ila kuowa magamaga adi.
0: Yesebo.
2: Kuhila district java isimamuanga aka nikoje.
0: Yesebo.
1: Yesebo.
2: Simeno anko oi.
0: Hmm.
2: Era shindaza mpendo ngwe abushogoji geise ku ine ine ine ino singa
0: mm
2: uwedu kile visele singa wali ngo salangamo kulo singa ngo jebu fuma
0: mm
2: ae ngatuna tuna tulu ya yani lao kubona kutu ya yani lao kubona kuse chocha alaganti omuti ndo kwe reisa timu si
0: timu bi kutono. Ok
2: aretwa simo yo presenta asha za wendi ngei mwena upa na ito file yoyo ngeide ino kuchi Usoga.
0: Okay.
2: Luli sava katonda sasire otunde tiketi diwewo oyongere dindi diwewo nsigeire kansala Iraku.
0: Gale, tuweanziza buwana kansala Iraku. Kansala Iraku. Hela. Owebo mwena. Ha, owebo mwena. Owebo mwena. Okay, hello.
1: Abuse.
0: Owebo mwena amaze ya vaku. Ateka timuida kulala kulala. Hello. Wanjisebo. Wizi soko mpoyo. Hello.
4: Hello, hatu weleza aze.
0: Yesebo, uliute sebo.
4: Ano, Nicholas, ni mako kanda muendwa.
0: Yesebo, Niko.
4: Yeba, kutuleleza kufoji.
0: Aliwa no sebo.
4: Wena tumue sungevu lopa, yatu ya vila.
0: Mana, alikuja kuida buso gajaji tambula. Muna buli kuchalota kwechivu.
1: Mbele, sababa soke vaide.
0: Musoke mwide idinda wanumari.
1: Soke tumalilize sheno.
0: Katsoke tumalilize eche idinda wanumee mali.
4: Kukua ulede nevu gembe tu alimayo.
0: Okay.
1: Aya. Yeah.
0: Muna abantu nga bakwenda mkuruchi. Amasanalazi. Amasanalazi uwa gato ulao. Halo.
1: Wena inda kukua timukati hiyo.
0: Halo. Wanjisebo.
5: Fredi ya champu mapevo.
0: Yesebo Fredi.
5: Jendi kubuza ako hoyo yoyo. Kibati kizatile kile ilamu ni vayemba ni Mr. Yazo. Kintuwe chumbeti chinu ni disanga anzo kubanga nari mba ujira wali. Wele na umu ujanga ayemba. Wele baide mbeye bayembe ni Yazo.
0: So Mr. Yazo yeto mu ulira?
5: Ati kati mu ulira embe eneze mwile mwende vazili mwendiri.
0: Ok.
1: Then anja kusaba ye chindu chilala. Ntulilua fukamira kumafu hivyo kusabira familia yoni iwe mwene. Tueno tusabireko.
0: Ayongero ayongero okuba sabira. Hello. Wanji.
6: Ono butere okulikogano muise muganza kidubu abusi.
0: Kidubu. Mm.
6: Zendo ko ku simu yo ah.
0: Yese bo mubute kitike.
6: Ekitoka brother.
0: Mm.
6: Ate ndiya banga ndimira ngizi ke kwa.
0: Okay.
6: So zendo ko ku kyaje kwa mpiso.
0: Kale.
6: Yeah.
0: Kale, hamasi mugana gali wanotitu sobo laga malawo. Anko hoi, ndi kuenda sibula abantu bano, wabakubilize vahide mchivuru, kubaye chivuru echo tulino chifuna mwe sent. Abantu walino kuidaba tuwa gire tuiduze.
1: Yeah.
0: Hmm.
1: Nja kuwa saba, elanga amba idukiza. Tingena kudomo za satuna lulala, tulija kuwa ku Paradise Sport.
0: Hmm.
1: Idinda mchivu kwa wakati.
0: Botuke idinda ogema kugukale wayambuka.
1: Ya, yeah, gukale road.
0: Yes, wayambuka. Ngoja kuma divine market.
1: Ya, yeah, yes. Ngoja tuka kuma divine market.
0: Yes.
1: Paradise Sport weli yao.
0: Mm.
1: Yama ni bakobatu ya vayu. Eno yali Paradise, bachu ukaba ila kuno.
0: Yes.
1: Bajeta Paradise Sport.
0: Mm.
1: Deni, evyo kulia, yuna vina vili.
0: Mm.
1: Atene byensula biri wowena.
0: Wobake tusobola
1: kugolola. Ya, ido na bayirendi kogera kunimi kwano janga abentebe. Nga bali kugula tebo.
0: Mm.
1: Era bajiguze.
0: Mm.
1: Ainga basose kusoka kutiyanga bali ko batujasulawa.
0: Mm.
1: Kubanga endonga ida kuwa obasawa mwenda obayikumi. Mm. Letago ku omulamu. Obewe ile kuncho.
0: Mm.
1: Letago omulamu deni bavuge bayireyo.
0: Okay.
1: Na bakoba anti be Paradise Sport eri kuwe basula. Eri kuwe bawumulira. Buli kimu kiriwo.
0: Okay.
1: Era baunzike nga tebo bajiguze. Oluvannyuma lw'okuba kakasa nti wali wawo okuwumulira.
0: Eriyo singa baba betaza okubookinga babasobola okukuba ku simu.
1: Ya.
0: Yes, jibawe tuje mawulire.
1: Eyetaga okubookinga tiketi ya Wainganga VIP concert.
0: Mm.
1: Osobola okuba ku namba eno.
0: Mm.
1: Bambi nsaba mujikube ku lwansonga eyo.
0: Yes.
1: Oja kuba ku namba ya manager. Eri 0751
0: 0751 ba 0755 ndala
1: 17
0: 17
1: 97
0: chenda na msanvu
1: 79
0: msanvu na mwenda.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Asobola okuba okwo akoba tandi kwenda tiketi yange twasala magazi engerije kutuka ko.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Nkale. Anko hoi kansobola okuba ngate mulekulira wano tusobola okuba ngate tujja mu makobo ga ifagensonga kusawa dino timvawo leko mukuru kilia voice agaba tuseko.
7: No, neya chawazi ndo wa busoga. Chimana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

0: Tuse isuka chuvalo eno
1: tusha sporeji buja omera batokota nabakulu milk powder amatago buunga agali mwebirungo ebiyamba okuzimba omubiri n'okuziza endwaire mu mubiri ogw'omuntu. Kwota local packed chicken enkoko ife ensoga eyekinagira yene yene ng'epakingibwa bokala mwino jja wano mu kibuga ekyeyinda oba agaana okukachi road ku Moku Plaza room number A18 era nga bakola delivery eri abali mu kibuga ni kumbali okw'ekibuga. Kale tamu oda yo oba kyalireko toida kwedesa bitakuzira musanvu ne isatu ikumi nandala chinana na mukaga amakumi asatu oba ziro musanvu mukaga itano abiri na itano ziro munana atano na itano. Planeti Germany Solars Limited bano bakutusa ku fridge ku kibanda mpola eda masanalaze ne da solar ojabedde mpye disokerwa ku emitwalo 15 oteyoku ate ogisasulire mu miezi mukaga n'ekitundu nga buli wiki otayo ku emitwalo esatu esatu balina fridge da display edirina glasses meiso oja kutayo ku mpye disokerera emitwalo ana bagani bwembale na kaloke na Munsi Road okulirana na igoloza okulingiriza ni Florida supermarket eiganga oja kubagana awo ku oja kubagana awo inuma wa police.

Friends Day. Ndoza katufunayo kwa masimu abiri nga gabana babu wala. Hey! Otukubira kutuwaire kwa mwaga luafu ni echirabo. Ngoli mwana babu wala, ababu lenzi msoke mtuleke. Ime mubeyo mulinde bidabo bia ime birikuida. Omwana babu wala kuba ku zero musanvana na mukaga atanu. Mkaga, Eri zero musanvana na mukaga atanu chinana na isatu asatu na isatu. Zero musanvana na mukaga atanu chinana na isatu asatu na isatu. Then MTN. Eri zero musanvo mukaga munana.

0: maze kuulira nawe kyemanyompulira
1: lavujoyimba
0: tobagamba bo tobagamba tizenne wizi tubikolanga
1: byachama
0: tobagamba tobagamba
1: byafe byachama
0: tobagamba tizenne lotulabagana
1: gale beautiful jam basaba ni banyabo kemba baketa byachama not so baketa byachama
0: Now, yeah, baketa byachama
1: gale gao kuva mukulu bamwita love joe
0: saba yimbi ebitibwe byo bitanga kutobile kakuba nizeze nka saba yimbi
1: lwachi weeta saba yimbi
0: lwachi neeta saba yimbi ensonga ninji no edinde sa saba yimbi
1: tuwe ku ensonga edo
2: kwenda ku ensonga edo
1: echi kwesa saba yimbi
2: chichi atenga eri ba saba yimbi wanene busoga
0: wazira saba yimbi
1: anti ensonga che kwete sa saba yimbi
0: kati ensonga singo kwenda sa saba yimbi sho yange yasoka jena soko okolera ku bantu mireri neryo
1: bakutuma butu
0: metinze kwetu ma
1: rachindikwa niwe saba yimbi
0: rachindikwa ninze saba yimbi oluva inuma lwa bantu okubona okwikiriza ninze saba yimbi
1: rachi wali kirizanga bali kutumye
0: olwe byobye nali ntukana
1: nti biche bikutukani sa
0: perano nakola show performance yali massive ino wale uwe na wali jokuwa show yange mwezi guno gwene kugo big amu parking
1: wakuwa go big abantu babuka mwibanga
0: yo parking inaji kubwa abantu babuka mwibanga basa nuke ino
2: yongera kwa tulia jio vikwala lafu josebo wanda kuni mboti bulia performing bulunji wako stage nga wamata saba imbi ya napuka saba imbi
0: soko BNG tia chocho
1: kare chini
0: wendongo toli jihulira
1: Endongo ndi juli. Abandi bazira ndongo.
0: Abali ne ndonga era.
1: Eye bukuta ino singe abandi.
0: Eya ngaye bukuta.
2: So, eye direko ndira wa.
0: Eya ngaye bukuta ndozo liji ulira.
1: Yesinga ku yabandi.
0: Ye, nakupolwe mbolo ndozo valu ulira olwa olwaise bantu.
1: Mba kulu ulira.
0: Olwaise bantu ndozo valu ulira. Nakupolwe mbolo wena olukoma lwaidira. Nze bameka abakubyene mbedo.
1: Ani yakubira isimu ngo frame yolemba.
0: Tijia kumuogera.
1: Okobe otwa from your lembo loko molo idido.
0: Roidira tijia kumuogera kumpeo wano.
1: Ai chama zinga yakubira isimu.
0: Isimu lya avwa mulubiri.
2: Atakola lwemba.
1: Atuwe bale kola lwemba.
0: Ewe bale kola lwemba. Ti kola.
2: Lavujo sebo. Wani akusikiza kola lwemba olu.
0: Yansikiriza kola lwemba olu.
2: Wakopa kukale. Poba fanya tukopa.
0: Mbe nali naye ende yokola lwemba olu. Soko linde.
2: Kale limba.
0: Naye ndi lokolo lembo lwa nali mu kubwaboga yavu kuba ise bantu nali ndino mu wayo lwemba atenka mu wera ilala kuba nawe bolu kusa
1: ani yako
0: baba
1: chabazinga
0: nawe bolu kusa
1: wayogera muko naye
0: menga lwachi
1: otawairiza muna baba
2: afuje
1: wamusanga wa chabazinga wa yamu naye
0: So kalinda ambuzi za wamusanga wa kankukobere nze katire waka
1: mulubiri toko nkona
0: nze ni mwembi wa chabazinga mama
1: mama mtesa kwidi
0: mama mtesa mama mtesa timusanga ngayo
1: tabayo baba yankana abayo
0: timusanga
2: ngayo katilafu joi no lwemba wa chabazinga so like wafunie mochi
1: Okuwa yelo kola.
2: Okuvalwa mukolera
0: mu. Bien funye muluwe mbolo binji.
1: Ngabichi.
0: Ekisoka. Bakoba mbuti bagaba kasente, ayenze nafuna okasente.
1: Bani abakoba.
2: Kana akati bagaba sente.
0: Ari yabakoba.
2: Ani ngatagaba.
1: Ati oje kwembero bacha bazinga tiba ku sente.
0: Mbuti bagaba sente.
1: Ayi bako chayo.
0: Enze bando chayo mulundi okutali mulala. Nechindi. Chinafunayo nakololwe mbolona lunacheru nongera ku chamaani ino nabantu abandi abali tibandi dyabe yeyo kumbalimbali ye
1: bantu
0: bantegera
1: okay
2: so bya chamaani breakthrough yo
1: Oino bwemba bunji ndo
0: obwemba nina bunji bwere betumubuma
1: yes akemba kolina akayaka kwedi o premier linga nikalaka chabazinga
0: aha kolina na akayaka
2: kale kemba chi akakutola mu bantu enu
0: Ya kamba kandola mbantu yali yali maulide.
1: Maulide. Maulide ndozo yali collab.
0: Yali collab. Akona akatu twala paka mu award da 2024
1: ndozo
2: yali collab. Award si. sebo.
1: Awa disi.
0: Sone ya.
1: Eda underbus.
2: Eda underbus.
1: Kare, transit wangu yo wile tuzira. Aba antu just basabe bakuwagire. The nechi ndiyo yogire kuchivulucho.
0: Okay. Kanongero kwe andula ame ina saa saba yi mbanti banongera kubi
1: niwe saa
0: aha
1: yesevo
0: kukuba ndi zetiri wakagambe inonga abandi zetiende ino kukuba ndi ne tutubi ya ina ina ya abachidi bachidi ame ina saa saba yi mbi love jom yi mbi we guanga
1: okay.
0: Ena kudomu weza vile naitandi kuba kowola bana nizeka love jom kaimwe kasaba yi mbi okay. Kasa ulichitegera mwide mumpagire na kudomu weza vile naitano guwe kuminiza lina setuiti jamu mwide mwagire saba imbi tujakuba aweni mu ebu gembe kugo big mu parking yard ya wajichija kuniokera lisegera so bana mwide mwagire mba kunga tiketi tulina umutu alo emitu alevili
1: okay.
0: Nemitu alo avili tebo
1: okay.
0: Nemitu alata antebo
2: haya soma namba like umutu nga enzo kwa sento uba enzo kubukinga tiketi
0: umutu nga enzo bukinga tiketi mteimu okuba kunambe
1: enediziro nopangiso kwe mbaku.
2: Enamba hiyo?
0: Kwa
2: management.
0: Hiyo. Ya angenze mwene.
1: Jisome.
0: Enamba hili 0 msambu. 0 msambu. Ata na msambu. Mkaga na hivili. 0 ina mkaga na ina.
1: Gire mungu?
0: Hili 0 msambu. Ata na msambu. Mkaga na hivili. 0 ina mkaga na ina.
1: Ok.
0: Yeseo.
1: Aba kufunidao?
0: O mfunidao direct.
1: O ina management?
0: Nina bantu wala mungu putu wale.
1: O ina batimu
2: ya ambaku.
0: Nina timu yange na ambaku. Just.
1: Kale, tuyanziza. Bamu ita love jo. Ina mungu wakemba ikala akachabazinga konka. DJ Wizzy. Akachabazinga na akayaka kalina. Mtu watagiri. Oma anaenda wakua akachabazinga ukufirao. Ok, ina mungu wanumatane.
3: Wizzy.
1: Nikana akachabazinga.
3: Wizzy.
1: Kayembe mungu kusemba. Kutwete ya wiki.
4: Baba wangale miaka ufukunya. Esa nulefe kwa lukwe gengo la mulia. Akali ya

0: morning rocks off.
1: Tujani wex.
2: Chinana na munana katone se mukaga.
3: Busabero your radio. Oni.
4: Right now.
3: Kumoyo.
1: Oh, Baba Irawa! When was
0: that? Mas Musica.
2: Kume no speed jetulidu muka.
3: Wanaife! Karwa binga misikirize!
2: Isuka Royal Radio. Ondi. Kumoyo.
5: Ni foto kuletele isanu. Twaba ngaba kunuogereza. Wasala stress.
6: Wabula Saturday chikiri. Ewo. Wabula Saturday chikiri. Ewo ma. Wabula Saturday.
0: Eno ni chinana na munana. Katoneza mkaga. Ondi. Kumoyo.
6: Wabula Saturday chikiri. Ewo ma. Wabula Saturday chikiri. Ewo ma. Wabula Saturday chikiri. Ewo ma.
0: Eno ni chinana na munana.
7: Katoneza mkaga.
0: Ondi. Kumoyo.

0: muna tukobachi. Hehehe. Ero majeta musogaro yo. Hehehe. Kari, muidaki ulida. Ah! Endongo mamweta wizi. Komeksi zena tuata ambula. Ensomba vyuma ndakuba somba. Ndakuba somba ye mubaide yumba mbakungani. Mbaize walala. Otyo! Bagaiba ngabali wa majidu wa ukuibili ya umulimutia. Chendi di buli customer kunene mtu ya kabanti endongo etabu. Yes! Ala! Ya
1: kata vechikiri. Ewa!
0: Teloba kududula!

wali wali kuvuga trailer tole kula steering banko byoli kujabule kulango eri akuti emekumbi ayo yakobati omusada muli mukubendo ngali kule kula steering tole kula twende ino obulamu ba dereva mugaya kamwani kasafiri nga munumirwa atyo ni wali sika chips jaro tojiuba boja kuyo ku bantu bwi Atedi nene mbadili mwemize ochi nabu osambe visenge. Iwe olikuna ibahudu odha kubechi tulimu.

0: Nkugamye.
1: Ala ne kusinza busini.
0: Busini ni ga?
1: Kiri una mtumba.
0: Wena oliwa na mtumba?
1: Ye.
0: Tujemu maiso?
1: Tujemu maiso mwana febu ndiji ulira mwana na wo.
0: Kari. Mirongo tinajiri nziza na mtumba nge mfukiri kizi. Kari. Nechi city. Alo.
2: Alo.
0: Hey.
2: Mwema nesuweleza.
0: Kari. Iwo liga.
2: Eno niye kumisana mara alina kandulo.
0: District ichi.
2: District ya kamuli wano.
0: Kamuli.
2: Mwema nungari ya magoge yaka.
0: Kari. Ina kandulo tutuseyo katupono undi. Alijo kuira kwa nuwa watu na mtumba kamuli katuchusemu. Alo?
2: Alo sebu.
0: Hey.
2: Uwa mtu weleza.
0: Kari wena weba kuli zani wani osinzirewa?
2: Numaiso juma okusinzire itu wakami kusimata wanti kubosaba huyo nzeti wakuni.
0: Ono waluka. Uli wanwa. Ha? Butu wakafu.
2: Ituba iganga.
0: Hey, iganga ituba.
2: Nabi tuende kalunga.
0: Hey, nabi tuende kalunga mtu wakafu na district isa. Tukali. Katufune district ya hindi, district ya hindi. Tutu wakafu na isa tuwizi.
3: Ya tu wakafu na isa tu.
0: Hey. Ok. Kali. Katufune district ya hindi tupone. Alo. Tuliku ingila muka agabu. Tuenda kai hibiri kukola bitia. Bija wakola tui. Ebula da chikadi ido hibiri. Hello. Hey. Kale uneba kuuliza ni wani usinzirewa?
2: Echiro wa kalimu kubwa mwigomba ya liye kumbia district uke cha robotu.
0: Hai ya akuna.
2: Matulimu baba.
0: Hei.
2: Kwa
0: hao. Eo kendezi za lwa mzinda logo. Kale. Katufuno undi. District ya kumeka?
3: Ya kutanwe.
0: Ya kutanwe. Kale. Hela.
2: Hela.
0: Hei.
2: Namale doro kukumbia ya mji.
0: Wa?
2: Kalido.
0: Yeah. Okay. Tujemu maiso.
2: Mbani maiso muziki ni kwa hao.
0: Kali. Yo district ya mkag. Mwidi tulikuno ni adizo. Mbani mnatiso ni waba ili mundongo. Hello.
4: Kome.
0: Bakume. Ni gani?
4: Komek,
0: sebo!
4: Sebo!
0: Oliga!
4: Ndivu waya mayuge district.
0: Mayuge! Eyo ya kumeka?
4: Baba vwe.
0: Ya msamu. Tujemu maiso!
4: Oh, kupile kunake mbaka nukeba kola. Banange teba tuloga.
0: Hey, tuli kwenda kuloga.
4: Aji banange teba kola che?
0: Teba kuloga! Okay. Kali. Ebede yakomeka?
3: Ya msambu.
0: Ya msambu. Odinga tulifu na district. Tunatero di malayo tubuza. Tuina district si 10 ibidi I think.
3: Yeah, 10 ibidi one.
0: Kali. Karibuni. Ebede ya msambu. Hello. Sebo.
4: Hello.
0: Sebo.
4: Ona dabo pressa bana kusiga ruka.
0: Ruka. Wewe oize mkali. Tuje maiso.
4: Jamu maiso.
0: Kali. District. Hey. Tukali kumzamfu. Hello!
5: Kuna sumaya ingo.
0: Ingo district.
3: Ingo buyende.
5: Buyende.
0: Ya munana. Mulibulunji sumaya.
5: Mulibulunji ina tujamu maiso. Mzuki ni kwa hawa tule maisendolo.
0: Mutatenduka. Mutatenduka suma district ya meka ya munana. Nechi city.
3: Tutakodi marai
0: metusimbule ndongo. Wanji, orumu ike. Onaba ili wakumpi kumpichi ponaka. Tulikuenda district ya onaba ili wakumpi. Wanji. Ya. Kale, ni wani osinzirewa?
6: Sawa, kalido.
0: Kalido, okay, kalido. Tuje maiso, ni wani? Kalido tujizemu. Katuboni. Hello!
7: We.
0: Yeah?
7: Waloto waza.
0: Kalido bakuliza, ni wani osinzirewa?
7: Unatege swali, chini, ndi kalido.
0: Kalido, kali. Biongo tina kumulongo tiguli kule gutia guno guli kuli ingabu awalala. Next. Hello.
6: Hello.
0: Nkugemye.
6: Ane ebe hewe ne kwanya mwelo kusene imbae kiza kukua kusoga
0: wewe. Uwe bale kupita kusoga royo ni wani osinzire wa?
6: Ane ebe hewe ne.
0: District ichi?
6: Nama yingo.
0: Ah, ah. Tujemu maiso. Kali, ya muenda. Nechi city.
3: Tudakumalaya.
0: Nino otegira yendi. Alo. Sebo.
8: Yes,
0: sir. Kalo yonabakuliza, ni wani usinzire wa?
8: Usinzire, Nakasongola district.
0: Nakasongola? Jebali.
8: Kali, sir.
0: Tulikiri yawe?
8: Na
0: wizi nao. Kali. We Nakasongola, titukubaze. Titukute kuomwe ndaye kasta, mutwe gaiseku. Mwano yako la wivi ulinzee mirongoti. Omwano yokuli nzee mirongoti Nakasongola. Ataka. Ado! Aha!
8: Luzinga.
0: Luzinga, iwoli. Oli dinda.
8: Oli
0: kamuli. Okay, kamuli tuwa tuingire mu namba imeka?
3: Namba ikumi.
0: Ikumi, kari. Tupuza just ba araundi wano. Ni naba ira ira wow. Tupuza ina waliwa. Waba Shabani. Tunatera. Ule waliwa kwa mbata tuloga. Kari. Hey. Kari wana bakuli za ni wani osinzira wa bosu wange. Bujiri muli bulungi tujye mu maiso
9: tujye mu no misa swengera ambasa do babanole
0: nkali namba 10 na ndala
3: eh 10 na ndala tuva ku 10 tuva ku 10 na ndala
0: tubuzayo ndala
3: tubatandike tubatandala yonka tubatandike
0: alo nyese mu muganda wange
8: lokali ya jere metajo.
0: Kalido muli bulungi.
8: Muli bulungi tujye mu maiso.
0: Ngale. Kalidaize tubuzaye mlala.
3: Tubuzaye mlala leni mukwe buzabuza.
0: Aya atego tubuzaye wa muno.
3: Kwa mwene muno mwetu.
0: Just here. Where we are.
3: Hey.
0: Bana but mutaniza.
3: No yo. Alo.
8: Alo sebo nyevale.
0: Kale uno bakuliza ni wani usinzile wa?
8: Nize na bande ta Muhammad Buwene nda. Nazare sitte divije.
0: Oliwa?
8: Northern City Division,
0: Mbale.
8: Mbale.
0: Northern City.
3: Yes.
0: Tikulimba hiyo tukayo. Halo. Hey. Kale namba kuliza ni wani usinzire wa?
10: Asu wali usinzira bidudi bugweri district.
0: Bugweri kale. Tuje maiso.
10: Tuje maiso na.
0: Kale. Ah we dudi tumza waidinda.
3: Yes mwana yeye waidinda. Waidinda
0: kale singa kuba na kuisimulio. O baba kuba kuli. Bana tumza.
3: Yes mwana
0: yeye. Mwana kuna chikati ni kujia. Halo.
10: Baba.
0: Bugweri, okay, kali. Tuje maiso. Kali. Ani adishusi so mlongo. Kanwe mu kusafiri wenge mono.
3: Technician.
0: Mu comment yalo.
3: Technician ni oyo. Agame ku mlongo. Yaye ngasa yo mlongo ti.
0: Bale
10: kutuweleza.
3: Kali, we bale kukulisa.
10: Akobata DJ Wizi.
3: Ali kiri yo pano wa vile wono. Side dish, which district woli?
10: Namwenda mako Nicholas.
0: Namwenda wa das kamuli.
3: Ti kamuli namu? Hey, kamuli.
10: Kamuli district.
0: Kali, katuje mwaisi.
3: Kamuli ya wai.
0: Katuje mwaisi. Bana, wachiri mkwano guwango nkubida kuwa kubanti uliwa idi ndaye mama. Mbili kuko na. Halo?
11: Hello?
0: Yo?
11: Mwedini echikoma.
0: Ani?
11: Mwedini echikoma.
0: Echikoma district. Echikoma
3: district.
11: Mwedini
0: okay, kali katuje maiso. Vanangi, busogaro yo, tubuzayo ndalo woku busogaro yo, wo, e chikini chirikuenda atabuka, chirikuenda atabuka, bada, alo?
12: Alo?
0: Hmm.
12: Onekusema umaru buyala.
0: Buyala ga?
12: Jinja site.
0: Jinja site! Anti tuliba tolang tubagema ye ino baife bali luliza ife
12: kamuri wali aleze kamuri abakubanga nga tulina wana makatina nkani wano wabakwa wabakwa liranga emongota ai kai mazo ya baya ala yewe kamuri
0: eee
12: wajigai tamulibu zayo ndala
0: tulibu zayo ndala buti owe dindo maze tulibu
12: mulibu zayo mulibu zayo jinja district.
0: Ah,
3: oh no,
0: City. So you were in City. Tubuzayo district. Church by teacher Tagisa. Tap tap. Kali.
3: When I phone, I can't suffer. Chivaneka.
0: Mona Gundi. Possible City District.
3: Jinja District. Kuhachi ayawala mwati.
0: Tuwele ku...
3: Hey, now. Kutola nga mwati. Kwa inuma.
0: No, yes. Uwe district yo kutola kunga lo ina kubie.
3: Hai, lo ina.
0: Ni... Sa... Ani unowe butangara?
3: Mchala Sam. Mchala Sam mchibane kwa.
0: Butangara iliwa. Yone ilimu district?
3: Jinja, ti jinja. Butangara wanina.
0: Uwa. Kali. Halo?
12: Yo, mchala loyo.
0: Kuhuli?
12: Mbira za anti mulambe.
3: Sema tuli.
12: Angamwa lokutuweleza.
0: Ekale bakuliza ni gani?
12: Mononi daeri kale boinga bolida atava kumuka fuvudu baluke igombolole igumbia.
0: Kali. Tukadije maiso ero katumaze. Unaye dwa this. Psa don tali twiza bwa mbigundi ainga tulikwera bilabwera bilenga tumaze yebintu.
3: Tumaze yebintu
0: nje. Tumaze yo.
3: Kimu anakuliza bo inuma.
0: Hm?
3: Tumaze yo bulu.
0: Tegere ngere jali kwa district ni city.
3: Mhm.
0: Jinja City, Jinja District. Edo diba hivi. Kwai?
3: District ya Jinja.
0: Bada una.
3: Tugait, nede, jesifu
0: tugaisi wala
3: lao. Tugaisi wala lao. Jinja.
0: Hello? Hello? Tukugemi. Kali, katugemi. Good and dance. Very good. Hello? So we get to call it. And if it were to lose that to Mazeyo, but now, who is it called? Hello? That's Mazeyo.
12: Thank you, Chaba Kobi. I am waiting for Star Weno. I'm crazy, but I'm not that a child. I don't need to
0: so you go to Gaga. I don't make an old book. I'm but I'm to a town to buy the mutu. A city to kubire. No yo webu don't obu yala. Deni buti district ni tatuenda. District ni tatuenda. Muli tukolabu biyaboku district. Loi mkuba amasimu.
3: Ana.
0: Alo?
13: Muti.
0: Wanji?
13: Kiyo muti ayo.
0: Tuli yoli yote ya isebu.
13: Lau. Mbeera.
0: Ndiyao ni gani oliga?
13: Matilo na maingo.
0: Nee na maingo. Tujemu maiso?
13: Mwane mchamo.
0: Ngali. Ii, mikwano jange je kabembe jirobye? Kabembe kuba kuisimu
3: wachi. Ni namba ya?
0: CTV ni muli nane namba yange. Na. Muli ruise nongo ndi kuli yanga zenze na woo banange. Hello? Wanji? Muna uli kuwageza stili. Yonge na kumalobozi. Hello? Dinga wali mvuga kuboda.
3: Awasima gedi.
0: Habu idevo no baba lija. Anyway, dingiro muka agaye ila tono no zabantu ye bali kuja.
3: Jata ye sova.
0: Ife katunoni ye betuli kwenda tulipu za bananga. Bantu wangi bantu ba okero matanda. Halo?
14: Hello.
0: Sebo ni gani osinzirega? Pani ndongeri kunsiwa. Kuta mukwa. Origa?
14: Dina mutumba, na mutumba.
0: Ok, kali katuje mmaisu. Kuta mukwa ututegire chili serious.
15: My father said there's more politics in the music industry
0: kulo,
15: than in
0: kulo.
15: The
0: Mulala, katubune, banange, asoburu kubanono. Hey!
16: Onaje okusinzira ebuwenge.
17: Omukulu
3: gwe.
17: Oliotya?
16: Kyo mulungi.
17: Webale kututasa. Tusimulule sigala kwa kute kute ibya kute ibya kute ibya runa tuje tuje tuje tuje mkulu waikiriza. So ladies and gentlemen,
3: tusimulule
17: batuto ile kagua wale tulikunulia mlolo amazi
3: aingaro yoji uli mbale natuisa
17: mbale na kasongola wa
3: omwana yako la kuchagundi.
17: Mano yo.
3: Mano yo. Ambo nemu.
17: Kwa gamba patutuwa. Akubo nemu? Okay, kute hivali nkubo nemu.
15: My father said there's more politics in the music industry than in the parliament here. Forgive them, father. They don't know who them deal with. Anyway.

Magufuli aliku uliriza akobye nti aliku ate dinosofi tida aenda butipa tuse mumiaka je tutiobwe